0: ang expectation talaga niyan, papakainin mo yung mga ininvita mo.
1: Uh-uh.
0: Pero in return, may mga regalo na bit-bit para sa anak mo.
1: That's right.
0: Oh, yun, yung exchange.
1: Yeah.
0: Yun yung exchange. Pero dito sa atin, regardless ba birthday man o hindi, meron talagang magpapatlang. Not unless specify mo specifically. Huwag na kayong magdala.
1: Totoo.
0: Oo.
1: Totoo.
0: Yun. Pero pag hindi mo sinabing huwag kayong magdala, magdadala yan. Automatic sa Pilipino, lalo na dito sa atin sa Wairarapa, automatic yan. Wala pa akong nakitang mga community events.
1: Mm-mm.
0: Na ano talaga, iba-iba ang cook.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga nagtatanong, sino nagluto nito? Oh, yung mga ganun. Ang sarap nitong lutong ito, ah. Tapos yung mga criticism din, meron isa. Meron akong isa. So may gathering kami. Nagbit-bit ng dinuguan. Hindi naman negative yung ano ko.
1: Yung comment ko.
0: Sinabi ko lang na yung dinuguan niya, medyo masabaw.
1: Mm-hmm.
0: Siguro ang comment ko lang was, uy, medyo masabaw yung dinuguan, hindi siya malapot.
1: Oh.
0: So medyo masabaw siguro, pang maramihan ang recipe niya.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang ang comment ko.
1: Uh-huh.
0: Parang natamaan yung kasi yung palang nasa likod ko, siya pala yung nagluto ng dinuguan. Nung sunod na event na nakita kami uli, yung ano niya malapot na talaga, tapos talagang sabihan niya ko, oh, yan hindi na masabaw, ha. Parang she took it on really seriously.
1: Yeah.
0: So sabi ko, I have no intention. It wasn't a criticism.
1: Yeah.
0: Masarap pa rin eh.
1: Yeah.
0: Yun lang yung comment ko, masabaw lang siya.
1: Oh, kasi it's not the normal dinuguan.
0: Dinuguan. Yeah. Hindi naman, meron din talaga masabaw talaga na dinuguan.
1: Oh, okay.
0: Depende siguro sa region.
1: Yeah.
0: Pero meron talaga, kasi tayo, sanay talaga tayo sa mga recipes na pangmaramihan. Kaya talagang masabaw.
1: Para kasi, dumami.
0: Oh, parang karinderia style ba? Libreng sabaw, kaya marami.
1: Yeah. Anyway.
0: Last question.
1: So, why do you think bamboo is such a powerful symbol in Filipino culture?
0: Ah, okay.
1: So, bamboo is everywhere in the Philippines. It grows quickly. It is useful for everything, such as building houses, making furniture, even cooking. It represents resourcefulness. Filipinos are resourceful. We make do with what we have. We survive and we thrive.
0: Yeah.
1: Madiskarte ang mga Pinoy.
0: Pinoy, oh. Isa yun sa mga values natin, madiskarte.
1: That's right.
0: You know, maraming if you look at it in a sort of like a very practical way, marami talaga magawa sa kawayan.
1: Mm.
0: Even with children. Either ginagawa nilang siyatong o siyato, ginagawang yung bamboo na kanyon,
1: yung
0: kawayang kanyon. Oh.
1: Mm.
0: So maraming ano.
1: Alam mo, nung sinabi mong even with children, naalala ko yung pwedeng pamalo.
0: Oh, yung kawayan pwede din pamalo. Yung pantuhog ng lechon. Ako dito may mga kawayan naman dito na umuusbong dito sa New Zealand. Meron nga akong kawayan sa ng bahay.
1: Talaga?
0: Pero hindi siya yung typical na bamboo sa Pilipinas, yung malalaki.
1: Uh-oh.
0: Yung sa akin, yung mga maliliit.
1: I wonder if edible yung pwedeng kainin yung bamboo.
0: Yung shoots niya? I don't think so, eh. Mm. Natatakot ako. Baka ma-poison ako. Pero nakikita ko talaga. Yeah. Andun sa likod ng bahay namin, yun yung boundary ko between property.
1: Oh,
0: kapitbahay ko sa likod.
1: Yeah. Pero maliliit lang siya.
0: Yung parang Chinese bamboo, Chinese bamboo yung manipis lang. Pero pinuputol ko yung sa side ko.
1: Mm-mm.
0: Pinuputol, ginagawa kong peg. Pinipeg ko sa tomato plant. Pinipeg ko siya. Ginagawa ko siya parang poste para tumayo yung kamatis. Yung mga tanim. Ginagawa ko siya yung peg.
1: Mm-hmm.
0: Minsan, ano lang din, pinuputol ko lang kasi kailangan ko putulin kasi nga dumadami. So pinuputol ko lang siya. Tapos ginagawa ko lang talaga siyang mga stick. Yung pang...
1: Which is very handy.
0: Oo. So pwede ding pamalo.
1: That's exactly what I thought. So, last question, Rai. You do it.
0: Yeah. So, what if someone feels that they're breaking rather than bending? That is honest. Sometimes we feel like we are breaking. But if you feel that way, reach out. Talk to someone. You do not have to be strong alone. Even bamboo grows in groves. Connected, supporting each other as we need each other. Gaya na sabi ko nga, ang bamboo, pag umusbong o tumubo, talagang marami sabay-sabay. Because we are a collective nga. Yan yung ugali ng Pilipino talaga. So, we can actually relate to the legend of the bamboo. Na it's strong, multi-purpose,